0: Hintu rakling kongkots Pauline le kuhe in hintu huwa onko on.
1: Ayi sa pani kote, ane kote in he de sa te du chanin te hoti. Hoti ko kong chin san ni te naga akong. Hoti ko kora te ko uwe ni so akong. Aku du kondi. Te naga. Du ko kora te se ku akoti. Ayi kong toko li jie ten he le ke kanti. Ni jie jie ni ne dit la kongte. Yerao te jie akakati ten he le ke gula. In la pera te. Na jun lege khai ayit lege khai ayit ko to impe ke la hinte ra du sa zon yere la hinte ra du sa zon re wi lo kolu din ni kuni ne ye na ha ye kula pa pe pi he ki ha he ti he jun da ga la ya ta wa da ga la ta ga pa ga tin sa ko ta ye he di lege khai ni ta zon kolu ra ke khai ni ta ta u ti ha ke ya tin I sun pa ni ka ha ya ka ki ti. Ya chin te wa ha I sun pa ta re a ki ti ha. Ma ta re a ki ti he ti. Ha he ti le ki khai sun ni te tu ya ha. Ra ke khai ni te tu le ko le ki khai ni te. Ani te tu ya ha ti chi un ne ya tu ku ta ra cha ta. E ko ni ta o ti. Ya ne. Ya ne ni te ma ko so ka hi sun. Ya ma I ni wa so le. E ni fa ka ta ka le ki ti. Eku jie ta ya ye ye ta june ka kan ti ka kon ta ni ye ka wa ya kin ta ye sa june ka ra ke ka wa kin ta le si zo ba mo de tu le gi sha sa he de ni jie ta on ka ke de ta ye ka on ra le ke ye ko ka ra ki lin ta ka ke tu ne jo le ko le ke ti ne de jo on sha u la che ke ti le he de ni ji ka ha ye he ke ke ti le ku ye le ni sa ke ye ini ta ne ne te ku ye mi si ko te ho wa pa ha he jo meni men de ko le ga ga la ya tan de e ji ko te ka ka hin ka ko ta a ti ka hin ka ko ta ti no ta lo de ju ma tle ne e ji e ba tra ha hin fa ti no e to ko fa lu ga wa kin ta e te ti ni hin te ga ten he si ta ke na ya pa ten he si ta ke na ya pa e i ta ta ko ta jo ko ya hen ta ni lo sa le ga ya ma ne se ko le ko le ka mbi ji ti ma tle ne Nakola ye an na ha ka ne de ti ne ka ye la ni wan te ne le ha ko ni shun la ne ne le ko ko te ne shun e ne so ha sa le ke ye ku ha ye si ku ka ko ne zo se si ka kan ti ra ki le se ko na ha a ha ti ha ti ha ko la ye an le ke ya kan ti le ke ya kan ti ha ku la ta ka ko ta ni wa ye ni su ka ya kan ti wa di ti ya ku la ko de we ta ko on so ni wa la ku la ye ta ka ti ra ju si ye se na Kuro ya taa hea kru. Rase wili kira yinye tano. Nalo la yi taa yinye saan ya to saan yi. Ikin che le aranyi. Ikin che le aranyi aha kwa ta yi. Fwe kata kal de ti. Nye yi minne ha kya hen ti ha yi. Ti fwe hen li. Fwe hen li ni a. Nye ji ha yi ti fwe ha ilan tu ha hen ta. Nye ji ni a yi ki taan kwa ya. Ten ni ki taa kwa no pala ranyi. Nga he di he chon yi fwe. Fwe ha yi tu ha hen ta. Fwe tu ha hen to te te chon. Jenny Nagy, Conwa, Cadaco. No, the Gota yet, I left none of the cool lake and won't. Cool lake and won't ever Latin. Good long, I know, Palace is not let the well. I love la yachty y cadette. Can get if I lago ye cadette, and yet it act here. Lay it as and ye cuff. I wait here, can't you have your castle? In Castlagula can't ever last. See what they will cost anybody soon. I go like up when I put it lay it. Nka fwen a ye pere le ye ta kula koka fwen a kate wit sa wo ju kuhul la. Nkoka fwen a kate wit la ye ta kula ye. Nye ye rin sa fwen shwe ta dek tia. Nye le tia ha ye. Nye le tia he su ka. E ye patak tia ha aneri de ko. Nga ku yin o ne ye ka. Ka hin kong ka la ki keta si wich. Nga kula tu kuhul la la te ara le te wich. Ara le te wich an la kota to. Eka di kutan ko dish. Nikola kota to nikwa kuni ulata ulata koi wita di ke ulata kona de wet ulata kona de wet ani net e ya to kuno pala ni ai sine kota yit sine kota yit a ku kuno pala te ni tyori de tani sai i sha sha sha sha hi ya kotte ko yit jere te jere kon kotte son e jere ya kotte ko yit Agora é isso, só para morrer.
0: Ne to on lagleret egul ne rikiyelle.

Masi he chung CKLB hua hong. Tai zine to rakhi sa ziku hien ta ka zara kuhti gong. Tiri tai zine ta ko kentari yuna ka heko na zun ta kuhti hili. Haku hien tu ha chung kese alayata. Tien sa zet a kuhien ta Kathleen Dahl iya hua hong kong. Sen la juri kushan se deti.